Fato fatu e la tou fa befona toi ta pena wa toi fou fou tali watu le tu ma le tu la langi na ngai mayai. Ya wa mai a fou temina si ai ai nga miso ni so fa mwe mwe nga na malanga mayai ta lo fai. Ai fou le temi ni fedo e ya lo temi tau ma vai ai. Ya awa te solangu ngue a lava na matou fato fam fa manu ya tu ya te oe. Fa malu lua tu fo ya te oe ni tulanga. Ya isau si silam sau tangtang ai fo ini tu manyanga ya wale tarfianga yai mauta faunga malu ave fale to finalo na fo ya ne nule ai na ya ta pena fie fie la malang ra wan al vai nga taua mana o mir su fo ngor sau tonga o lo fo i malo wanga nga fie fie ya na tele tonu le yai tasi na fa si nga malo si mo oe le a fa tele nai lo malo si ya ai mai sio lava pe fo pe va pe te fo fi fi a le je va en ole a fa a ma mo wo sele ni e ton e au pauna e me leva le le e to fa po po si e tin pusa mo si ato a ve lo voso ai se a ya wa night malanga mo lo wanga fi fi a ya malanga ya mal ke lo fa a fi tauli e ma fa ma fa lo fi nga lo ni sio la pe le maftanga alo no winga le ale umon avela woso si vang na ai wa fa alu lau se le ne toni wa ova pauma ma fuanga na le talo tuai la fo ia ne nule inaj fa le tonu le maftanga ya manisio vaenga na esi si da e wa le talafenga iai wa le tu sai mauta faonga ya ta pena fifia la umalanga si si le toa ya ile ngua male lanu le ato pe fia fu etin pusa tauna e mātala, ma e mātalia, ma e mātau uma. Ya, pe fia ina ia maua uma le oso orfai ngā malanga pe ataunu uma le manuia. Ya, alu ma se tala le lei. Mulea tolo faanga inei a inga lae tali maumai fanua. Feiloa ele fia fia fo ili vi inga lu tātou tua. Ya, tau fāsa e fua manu.

5 minuti na talo lima. Tato e pe musical ma na vanga luenga. Mau pe ina le valutesi maliva win family mo. Mori atu oi ma oto malawa ina wa emel menuia fe au mga luenga le yaso. Alor ta watai ma alo hulfa to toa mesur tapo inga ima oto malawa. Tal lima li watu wa hulfa inga paanga ma upenga tfa ilangi ala itala tau longolongo. A o tato e pe musical ma na vanga.

0: Wa tātou whēroa ima mā fūtaili nei fōi asa fōu, wha boponga le tautua, o si mai anau wha fonga. O le usu iei sā moe le nei vā yasa o le fono lo na tōru si fūt wha, a le wha lā putupatonga le awa uina o ngangana sā moa, i to tonu ao te roa le whanga sā. Wa toi wha whangu mai eire la ngona o se tasi o whaia onga le ngangana sā moa, wha pēle anganuu, le fionga ia ai ono Dr. Fanafi le Tangaloa, na ia tā uai a le aise ngangana, wa le aise anganuu, a le aise anganuu ua pōle nuu. Wa toi wha amanatu e le sui pāle mia le nasa unuanga, na te tala ai le fono a le whanga sā lea mau, ona e tutusa le mau wa autu i aire fono tanga o le āfua mai maunga le manuia o le nuu, ma le autu o le tūla fono le whaavaina o le komisia ngana Samoa, o le wha olaola ma wha tū mau le tātou ngana. O le nofuanga tūtutonu o tū maanga nuu i Malifa, o lo i aire ofisa autu o mta ngā luenga o a onga maanga nuu, o lo whanga solo ele fono tanga le whanga sā, le e se lau lua se furu le au malanga mai ni usila, o tama whanau o le tātou masinu u o whaia onga uma o loo a wai.
1: Ele te pufua le whātou pala inga, a ai ono Dr. Fanafi le tanga loa i whapea. A le aise ngangana, ua le aise anganu. A le aise anganu, ua pole nu. O le utele nā o whanau naunga le nei whala putputonga, le alaba o masii, ma wha ma lo'u lo'u mai e au mai ma avatu. E o lo'u pito wa'a, e le ngata, ma le tato matanga luenga wa onga ma nganu'u i Samoa. A o pa anga, ma le lava lo'u le tato watu nu. I le wha ma pu e ina pea le tato lava ngangana. A wao le tofi na tu'u wha ma lele mai le atua i o tautua a ma o tato matua. A wana ile aise ngangana o Samoa o atae ao mai e lua. A ia whao laola, whao ngā, ma whata aua pea le tātou ngangana. Wana nafi sa feiloa i aile mātou komiti, morasifia ia olea ua leo tue mamau foi tātou te Wila Festival. Wana nafi lale fono lona lua le mātou komiti, e tāpe na ina le whamo e moe nei. Sa mātou soala upule, i se ingoa, e mawhai o nasui na aile te Wila Festival. Ai o se panga noa, ma se awa noa e toi whaamatie, ma se i toi whaamanatu, le tātou wanga nuu wha Samoa. E ave aile whaataua, ave aile whaamanatu. Ia, e iele mātou whenua inga i vai maunga talua i vai aselea. Sa ufesidi ai tamaiti. Tamaiti, si i mai o otou a au. Te aka apea olo otou no nofo ilalo. Ma fai le tou mea ai ma otou mātua. Ai si i atu le lau lau Samoa. Ai e nofo maitua. Fai le apa fafana. Ia maita watu. Ele aima nifa na watu e faya na meiti tono aima. Olona winga, ua amata mo watu. Ole basics lea ole tato wanga nu. Mai fatawa, ile neifa maite tawa. Si o tato toe o lava, ile a ole tato wanga nu. Talo fai tato walo mafana, ia e mai sei fo e tato wa unga tupulanga. Lato te le imaua ia vaenga ta ua al soi fuanga. Olona winga, ole lu ia tato. Awane i mate le wha manatu. Awane i mate le wha ola ola. Ona le taimile nei, ia ua luluti mai suinga, mai fafo. E ono lo fia ai tato i ave malo losi. Ia oanga matu maanga mai fafo. Ia aitu'u ai lalo le mālosi ma le lelei, ia ma le oa o le tātou ngangana, o le tātou wanganu, sama asani na ola ma soifuane ai. So se vaenga le atunu'u, e te malanga atu ai fa e le mafai na tuu i lalo lo fia tangata i lau Samoa.
0: Le fionga le sui pāle mia, le fionga muripola ana rosa ale morio o, i le te talaino le fonolo na tolus furufa le fangasa, le fa la putu putonga mole o auina o ngana Samoa i Niusina, i ma Samoa i fo i le avanoa, e fesilingi ai le pelestene au au le fa la putonga, e tu sai o le masi i mai e fa atino le na fono tanga i lo tatu putinu.
2: O le aunga tonua o le mato konfirmisi o le faunga ina o le ngangana Samoa i to tonu o potu a aunga Niusila. So o le faunga ina the taumua lua pa lingua education le wo I think la wo is quite strong in New Zealand. So we thought le wo mato manatu i au maini. So we've got some speakers le fela ko palingo papers ile fata hua ina la ole ngana Samoa especially in New Zealand lang o New Zealand Sam ole ngana Samoa, that's the third most spoken language in New Zealand, so we want to make it even more prominent and more dominant out there in not only New Zealand but Australia but before Samoa.
3: Ole ale tu langa lawa ye ngana Samoa tau tala.
2: Yep, so ile I onga tulanga lua lau a mata ona they are improving or increasing their understanding better now langa we yaifa ya onga Samoa that have gone through the New Zealand system that are lau fa onga ngan Samoa e kili vaile curriculum ang New Zealand, the New Zealand curriculum, but we have seen some really good so we've had some really good results with students in the Itutono le bilingual units Samoa with academics in English and Samoan. So we'll fatasi lang ngana maling ngana ingilisi. So that's what we try to promote I New Zealand. The importance of faungaina ele ole a oina le ngana. Ole a oina le ngana e o you wait to get to ikolisi. Pale faunga ina ole ngana i tono potwa onga ile tulanga lua la faunga fo i early childhood centers the whole bilingual education model I guess yeah
3: la si si la ofema pele stene de fondo de mas e outcome e mo mai
2: for me o le outcome i a matauna network fa ya onga sa mo ma fa ya onga New Zealand. So we've got the majority of them are New Zealand born and I want them to be exposed to the Samoan culture. They haven't been here to Samoa. This will be their first time. Appreciate, acknowledge and accept the Samoan culture is alive in Samoa. But I want the collaboration, being the national president, I want the collaboration between Samoa teachers Samoa and Afangasa teachers in New Zealand.
0: Se finangalo le sunga ya fata vai timu tongi le manu, o se fai ya onga, ai o le pelestene au au fo'i o le fa'a la putonga mole au au ina le ngana Samoa, I to tonu a Aotearoa le Fangasa. Bo iluma nei o le fa'a masinonga maua lunga ni ta'a lo sanga mai le loia sini le malo. Wafina waye ave ese mataofi, le sue sue ina o le talo sanga wafaa uluatu, e le sui fai pule o fale atatolu, le to fale ala I le pule rimoni a yafi, o le talo sanga le sui fai pule wafina waye to e faya se ilo ilonga lea faa msinonga, I le faa ai unga le faa msinonga faa itu malo, na le mafai ai o na faa maonia ni morianga na tua iai le pale mia, le sunga la audia le maria toa le watea polate mafosi, maisi e tolima e au fiai fe pulea I fai matasua o li o fatau malama lise o Samuelu masivai o le fai unga na fonga ina le masina o mati e li fai mao ni ai morianga o le pale mia fai pe fe pulea I malio ai fai mao ni a nisi o morianga na tua iai le isi to tolu I le vala uina o le talo sanga le ala I le pule rimoni a ia fide a songofua watu ai nei dava no ilo ia ni tu o lo talo sanga. E tali atu ai le talo sanga te te e le strike out motion. Wa fa ulu atu e le lo yasili. Ma e te tau ana tu e vala au le mata upu le aso lua se furu ale masina ne yo yulai. Ua mai atu ina atu se tali. O na fa atu langa ai leo se aso e su e su e ai. Le fi naunga watu ina atu e le lo yasili. O mori anga le fao o manu atu ngā ua mori ai e leo leo. Ni ali i se totoru o lo atu a ia nei le fa lawe lawe le tau Messina Hideaway. Ua mali wai se ta maa lima se fulutoru tau sanga o le soifua. O lo fai a pere ngā lue ngā leo leo mai ai nisi mori anga fa o popo. Pe a mai a su e su e ngā lo fai a. Ua li patia o lea ta mai fa mautu o ia i Amerika. Aina malanga mai se fua fuanga tau ilona a inga i Samoa. Ae mali wai le pole as to na ina te nei. A o ta whao aire no fuanga le tupu aire sori tu la fono. Le ua mori ai ali e to tonu. O le aso luru lo ngā tu tonu le nei vai aso ilo tātu utinu u. O wha ngā solo aire palo ta mua mua. Mo le fai ngā filifiringa e toe sa ili ai. Se sui usu fono ile pale mene mo le tu malo palota o safata lua. A o lumana i le aso freire nei e fai aile na palota lai titi. E to tolu sui fa atutu, o lo faya i aile filifiri ngā sāwha talua, e au fi aile sui te uvāta mā i tāia to tasi. O sui fa atutu mō lea fai ngā filifiri ngā, o le sāse eile no foa, ne fionga i atu i a pua fua tōngi le toa, o le le ua fua tanga aso, ma tole a foa lo salia sanga lalani umata. O tala i ole ne i aso, soi fua.

Mea le whainga malo ma mo moli wha masinonga le whionga le tei tai o le atunu. Ea ma le lau alu nei tau sanga na wha masinonga wha masinonga. Ea anu sa fui nei. Ta lo whaisi o tātou atunu umara na whainga malo. I wha manuianga o sa atu. Ea a olo o iai fui lātou o lo o lātou tau mawhai. Ea e tau fia ma wha sasa. Pio nei vaengala nā leo ta pisa solo i rungo o pia ngat whailangi. Ia ai maise o lau sisila ma lau mai muatu si o tato o tunu. O loo solonga le le mea uma pitai, e le o mawhai o na mue mue noa ai le fili ma ti Apollo. Ia leo wae whaafong atu le whaipule whaleata. Ia wale se i malo lo ia, wha mole mole se i fire mu ia. Ia ale fo toi anga i atu. Toi ave foi la noia talo sanga il famsi donga e toi se toi lo ilo le fai unga e tau nu unga na e a tu sa ia tia tala fa fai ngo fi foi le pa fa peo a ulo te ye ofiso famsi donga e a ma o le te la vele va enga le tu sa le u ofisi di ngia le fai puli le le sao a e a ma le le le le yo le fai ngol fai unga ma tau le famsi donga jala tauna faingo fise tali au mwe famsino ia itu inga tanga tafa pene wa atu wa li fesa fa faingo fie ya tu sa le wa le fie fie le fai puli ma fa pe atu sa sirin fa pe atu famsino e le osao le fai unga o tono fai ya le umu mori non fina ngale manna o toi loilo lan mela i loilo lono winga le fie fie ele o sao e a matonu fatino ina fam sinonga ole ole taunu unga ila toia na pe se fia le fionga ele le pal bia na vea toi ma se mato fai pule sai mo mua e a ma ila to toli alono winga e wa lai lo a wa tu sa tu langa fu ile le wa tinga mata tinga talinga ini mata upo le inia nga a le tali fai ngofie sa tauna tali li famasinonga. Ia leo tau mfailo ya si de tali ya te ena. Aia te awa iyo li famasinonga taun tali. O le tali fai ngofie ya. O le fe au li famasinonga o le fai puli. Su mai. Se iyo tatou tala noa. Fa ali mela iyo le mele te fina ngalo ye. Fa afsa nga im famasinu. Ia watusa ia te awa iya ata utoilo ilo. Tusa o lawa iya tuwa iya. Ele esse sele un alfam sinonga ele ofia fiale ya se fa autre ele esse sen alfa i pule ma fam sino ya le ofisi ngia tu sa ofisi ngia alfa i pule ya le unga fam sinonga ola una te tulunga fiile mu ma umel mtau beno fa tu fa pe to ito fam sino ya male ofisi fam sinonga ai esse se ofisi ngia fa pe nanga luenga mato e taulana fe au mato oile ena sumelia eta to fafsanga ena si fai mai lal mafu anga ite wa mana to lal mele telefifia ena umale uzan fa ya ole au mai dunga o tapisa solo ma pe u falling o se mema mafa ole afa ta abilo ma to eta un fai fo e fai tu nita usan pe fu ile ua le manuia ya ta itaia ua wa ave matulanga fu ile ua fa fa ngong tang yao wa folinga fu ilea wa ele mana ia ya cha wa ia wa fa so solo to ina le manuia a to nu po mana ia mfi fi enis a ta no fu muta ma fu fu tu ia pe fu ile wa le manuia ya cha wa ia e ta no ti ngal fa msi no ngal tu langa le lang ola to to nu le wa nga ye fi ngal ol fa pule le wa mana o ye to tar sanga e molia se to e tanga i ma to i lulu e se va ia ile tu sa le ofisi ofisi ngia ia e wana pe hotel o mala mala mo ia ko le ale winga ia wa fo ni fo fanga lo no winga a misi male tulanga le tali le famsi donga e wo tau lo na tula i mel malo e faise ta faise mfa muta lo ia va nga fa pe le no fo no fo a le pe wo le kia
e foi lo se fainga malo ula al fainga malo tato ma ele fia se fulta usanga ene yei si pulenga ele yei nisi na so na ofa apea na le fo linga mai ole wa tasi le atunu u ea ua atusi a ao le atunu u le fainga malo wa yei nei le ua mumoli etu fa amunuyanga ea a le ua a wafisiringia ela le winga la la taita te tonunga malo wilo se ata ita fa ta tala ye vanga le e ta una tali fa msinonga le nga tu sa lo tu ia la tou te lo lo po la so la tu finangalo ina u ofisi di ngia se fa ipule se to ilo ilo ya lo no tu sa ya cha wa ya tu sa wa ye le tali ton wilo fa i unga le na fa ela a toi ave li fa msinonga ma walunga po le fa msinonga fa tu malo se to ilo ilo le tu fa i unga le na fa Belana lote anfa pewa le tali saon na fe out fai pule ya na fa sanga ile mal fam sinong ona umale upu fe si dia tu tali mai fe si di fam sinong fe le tu le tele o fi fi lan ma fu anga tele fi fi ya na umale wa e tolu af si le fam sino umale nga e ser fai pule e ser fam sino ana fa pe ol fam sino ol fam sino pe lo ia lo ia ya etala tu mai ya cha ya al fai pule fai pule le fam sinonga ma ma wa isini le va ya pe ol folinga vola ta alinga la ta ita a murmurunga ave vele ni afia fi dunga la unanga si ufongo sa tong pe lo se tu langa vole wa le manuia pe u fia no fono fo ale wa ai mual va enga le na malolo tu nei pe ano fono fo ale u fia mana o mo isanga ia ya wololo ena peile u fulinga watai watai tai na se se toi mu fina ngalo le tunu ya ma sui ai fina ngalo ma ma fofo ngois ya ai ya tawa ele oni me mo tu so lai u mana o pe fia tau taua ona u mauti noa ele toi o mai ele toi sao mo ile fina filfilinga o le tali fai ngofia na o neu winga ma nei a vaenga wa lato faya. Wa le popole, o lo lato wa vanoa le fa atino iso se mea e mana oa. A o, ma wale a vanoa la etu lai mei a vea mfai pulo le pal mene. O le mafuanga na, o le tali fai ngofia o nei mea umo e lo uiloa, pe o le vaenga le usauno ele li pal mia. A ua le toi popole fua iai, alu maloi, fa italia la to pule la to po fe fa yang ai ai a ole fa tino inna o anava tau ma tu lang al fenga malo ele tau to ta fie pe to to ya ta lo fo ile fa nga malo le te te inga a wole a ver nai a fa la ve la ve na e ma au fa le anga bea a e ma tu langa e tau tuta ia e fua e ma fase se ina e fua fida ngalo e na te ia le ua tu ule ua tu ufua fua ngal malo wa umon fata oto awaliliu mai se itali le a le ma e mafura ten a le tu oi pepe al tu langa le nerfa inga fifilinga e valo valo aifi e a ai alua ialfa inga malo le ua faifa yafa msidonga wa umo ale fu to langa mini fam sinong alo na te to nunga malo ulo a of sidingi alo tanga tal fam sinong ya alo no winga la wale te to nu yai e to nu nga e to la na fe awu fam sinong ala watu mal fa alo alo le sui le na a su mai ta ya ta to fe lo i fe ya e sa malo mau ti no a ya pula lo e pe mai lo lo ya na te fi fi e ona umalia fa ye ya la to le potu ya ma omi omi fa ni wale ale ya la to fa nga ina ai wal fa ti nga ina ina fu wale tu nu la to bo sile sile e ma mai mo ya e ma fa se na la nga e ti nga e ma fa ti ai ma la tu nu e o ya ta to le ai to mo le fa fu ya e te le fi fi e mo we lo le fi fi le sten te lo ya o ya ai ta te va e fi fi le lu te le o te le fi ti ti lo ya ni ai ta wolfa fa ngo fi tu ro ngo tu mo la fi o mo la pisi le fi va ai nei tu nga la pisi fa pe nei
le alua lua o lea, wala isa na mefaya. Te ia lea ua anga ia ne lunga api foringa. Ia mamori mai lea mepese vahe ngafu ia lea ua peno fayati. Ua mafafo wane lato, e lea toe sao mai lea si fai ngafirifiringa. Te tonu fo ua hilo fo ia itu malo lato, ia lau mautino itu malo, tuaina o malis fai ngafirifiringa. Ia ese ifirifiri tonu lo lato sui. E te tauna mamu e mai mō latou. Mafuanga nā leua tafiri saunua. Le upuwa whaingo fiena. O lai mawalo latou avanua. E tau ta tala ai. Mafaali o latou fina ngalo leanga lai il palmeni. Mafuanga nā. Leua matua i alu a le tapsa. E walu a le tapsa. Alu atua wa faina i lea. Ia upaulava. Alu atua wa sao. Tasi nā vaenga. Wale upu pole ti ngā mfamtalanga walu atua. Ya ai na wota mfaila to foile le piwa faale anga mea jesi na fa opo fa ngofi wa faale anga mea solo wale longa se alu watu itaya sa oile ale sai na voile alu watu taya sa utua sol muli mai tu sa wa so se tu ai ngai tu wa nga ia tu ia ya ma faina alfa 11 na ya ole ma fatia i fuo o fina ngalo isi. Ia mafase ina i fuma natu isi, mafatupu anga sala fua isi. Ia ona oleanga iatu. Ia ele o tonu fo i fina ngalo i latou. Ia o latou faafo ina ni vaenga. Ale talifi ngofio na ele unua. Ava peo fisiri ngia o elfa masinonga. Tauna vala au melfa masinonga. Tato feroa i lea Sofia. Ia na esuma i lea faali sao mipo feo mele tele. Ia wa aila lmane. Faafsanga ia ele o latou uma in our case. Leise si e faya mai lunga le o apio fōringa male sile sila i roto tele e ma fai tau ya ima te i alo fa alau tele to ye isi ma avato ya wapeo se mta upu o tele aele ya o mo mea ula o mo tusa o laso o na fai fōile o nofu nofu a ulese mea ya tusi lea mea tatale mea to ilunga ya tava ato felele i meu fa popo tu ye lesi ya o leua mama ya ae o le famsidonga. E tauna tali di mele, ya laumata watu tali lo yesiri, talo fai le tula imaia lo yesiri, ale malo, ya o mamana, na mana ya fu ilau, lau tula imai, o lau taeao fu ele nawa, filifiriai oe, awe te poli, e leise siru ngatu oe, oe nawa avea ma lo yesiri al malo, ya te fina wa oe le tonu male sao, male fapu upu ua yo ia mta upu ya unu ito ya li imai, ya a mawa lolu vetor ya ona utel tonu le watu mamaina ya tula fono yena wasai sai ti ai ya le tulanga wa ofental mafuanga na le tam fil fainga malo ai ilo tonu wa tuaina fanga solo la to fofuanga ai a ol ten mi fil fainga palot to telo la to len no fomele tula te lo palota umel mele fininga lo malo kusa ua wafainga tāna o ese ono tulanga le to e faifinga palota ala ua nofo nofo tusa ala ua to telo faipule le ure to nungala le tula tusa ala ua nofo nofo ya tali tupe o le tongi le faipule ne te walu ese le to e mousan tupe o lo no tongi ala ua yei ai o le suyo le tuma alo no fifiria mai ya la eta o yo le faipule o le palmene mafuanga na ala e nofo nofo a ya ai a ulti mi fel palo tale finga malo ya wa palo to fali lilo ya ti tali tonu wa ya palo ta uma mele finga lo malo ya wa e po le palo ta po le palo e fai al mele finga lo malo lo na ta tonu wa ye nai su yo lo o lo ye tonu pal men ile lai tu ya ta tu tar se ye mo talo ele o mo fai no motu le talo si o ta tu tonu lo ai ta umalele fafianga taulangi e mesol pa io Samoa ya i nei mau fafitaudi wa tu lai mai ya on olele iafo olele tali sa ortanga ta tauna fa autu ye nei fa urulunga o yimtanga luenga manim ta upu wa tauna nga sa o ale tanga luenga o famsinonga e tali tu langa le pe sal me mona to ilulu wa ile ma nei ol fingo filsi. Ame wa to mena wa mena olo to ilo lo no winga
ya wa se sel fai un atato sa fai lo no ingo poto atula o lo tato mera le un tato fe au se sa si a moya melo na mala mala ma fa ali mai po fer mele us se el tato fai un a je va e lo un atato lu ngale tali ta un tali fe ngo fi ai fa e ma se ta u fai ti ti ai nei me wa tali lo fa ma si non a i me nei ya lo no wingo le a fe fe sanga te o wa fe au mal fam slonga ya tu na si lo le ru si le lo por ale sta la fai ai e te uno talu a ve sem ta u pu wingo le fam slonga ale ma tu yo ton lava ta pena ya mo ta mau ti no le le mafu anga ma le ala ton u ta wina a no ta no te enda tu langa i fai unga ya pe o nai so ta itanai lo ona pu pu o lo le mta u e le foi la aluatu ni masina aluatu ma le nei tau sanga e a ofai ngā wha masinonga nei tātou te whianga ye ia ma tātou talo foi le whainga pālota ia a sāwhatalua ni si foa lo tātou atunu o whaafonga mai a meilei tū mālo o sāwhatalua ia wha manuia tu ia te oe ia i lau tū mumusu ia i se o wāinga o se o tū mālo ia a wāfo i se sui naua tasi e le whinangalo ya ole tu malo la ave ma suya wal pal men sa mo ya ole tu malo to tonu ya pe an sa no ya le suyo le fatu tu le tu sa mo utas ese man ya sa no ngal te me ro sho ele isa o komite faya wa ol me mo ya ola u ma wa el totel tasi ya tanga ta fa le nga me le no ye fe nga palo tale o komite komite mo tu fa tu tu ina na su fa ipule e tasi nā tangata leua mau atu. O isi tangata nā leua whāina ele te leo nei sui sa tau vā. Leala mana ia saunuanga tatunfolu mafuanga nā ua fina ngalo ia le fionga atu ia. Le ai se komite whaia. Ae saunua ia. Ua si la fia ilo nei tū mālo ia. Ua nei loa fu ilo nei tū mālo. Ia, ola nā ia e se le mana ia. Ta te whaalongo tu yo ta tino. Ah, ila ta falong ona le sa ndo nga sinifo tamali. Ese le mane tu se ulufia. Ulungo ulufia ngo fie i fina ngalo malangona. Ya olona tu malo, ese le mane ya. Le sa ndo komiti. Tu ai fa amoy moina ya ele fa tawa fo yer to fa al latonu. Se fa uta ya tu langa na o ya. Fa ngo nei tu la fono. Ya wale pifo ile wale aini tu langa mamalu hui le sa faya tu langa i faalo longa ya o se tau maftanga e wa tau ana tali se sua se tau maftanga ya wa tu ale tu e vaia ni tu langa wa sei sei tia la ulu o taimanu ta vai pe o lea upu ya ono tu langa i tu la fono nei ya ae tu a faamali e ina la te ita faalo longa ur sa unuanga al sui ina maneia mfaamulianga ya maleanga i mai a i tawale fau tau mula wala o tawale umo safata anga i mai tau mesina ya e tofu watu fale inga tau mesina o na o safata safata la tumu moya anga i atu le seraten fo ili a eki kwei ya e uru watu la fo ima tu afau mo safata ya male toya anga i atu lo ituala o e turi falifu la aing ya afe atu lo ili fale o tiulu tulou ya tu a matau tia o le mana i le saunuanga ia ua le oto e pōmara e le silifia faamanuianga o sasaa i sona i tūmalo ia ae tofu o tutonu ia o lae faasasaa o mai ai ulu o le au safata ia se i faaute e le mana i le finagalo e sau i lona loto ma lona mafaufau i lona agaga moni i siona atunuu i siona i tūmalo ia ae maiso le ituleu agaʻi e tuai mo lona atunuu tua i maneia faamulieina ia lataʻita faalogologo i le manaia o le saunoaga i faamanuiaga ua tali e safata e avaavausolo isi ma pisa fuaile ni safata i tupe a safata ia ala ua tali faamanuiaga e le tumālo i le aonai vaega na tatou talo foʻi mo o le fioga e atu iā le sui o le faatoutua i le tusa mo ua tasi ia i le tofā foʻi ma le faautoutaga le tumālo fia lava ole a nga iai lo lato fina ngalo ya la usau no manino alo lato sui ya la nga elefa ingofie ya isi fo isui la eoma a masia fo itamali
ele ana sau noia ele e malo lo si sui ela o teo tau va da lo fai nei sui ia po ni sui o fa o so so nisi ia po le tulanga fo ile ile a fo ile ia ta tau o tangata e ma ta si na va en ai lo fai ona tafia ia e fa ti no lava le ia tau o tangata ia mfai ona lo mo el palota ia o nai va inga na e la taita tu alalo ni si fo le tu malo fa fonga mai ya manu ya la tu mumusu ya ina yo ainga o wo mai la to fo yo lo to tu ina le tu malo ya ile tu langa fo ya ave ile la to fa mumu ne wa o ta to le ai to male le fa ya ave di mai ai ainga pe ya moni ele o pu fo lo ta to le no fina wa tu ainga o pa lo ta ya pai mala fai o pa una al sui ya le la wo o an familia ina ya lo tato watu nu olo ya tunu mamao ya ina ua tali mai fai nga palota mal fai nga filifili nga si o tato tunu ya talo siya le alo ato safata talo siya ya uane i faalua ina i a vaibaunga yo eleto e fia manatu eleto e fia tepanisi itua ele vaenga talo fai nga inaita mali i ua ya ua ai ua se furuta usanga ele se ele se temipupu fai si umi ya ai tan si a fai wa mali de uma ya il fai unga wo ya ya tato a mul mul ta i tu langa po nel ta unga paula val me ya yel saunga le bu ya ma yel fi le bu o fo inicio le a to ta un fai mai ya sa ile ni no fo ne tu malo ya alo fangia le tu o le tu yel fi filinga ya ma se fo yo le a tofia ya e tau va mole no foa onai ne foi tu malo wa lo mo tu noel en fento ta mo ia la tu mo ia ya ma ta yo li seu ya lo wa a fai na uma la wa tu langa tu la fono ya ta sia le fai nga fri fri nga sa fata le wa onei na no fa long long ne ta la ya onei len fa ti no ile palo ta foi le le ya ai fa tu a fa ti no lo le as forile ya le palo ta la titi ale tu malo tal si ale al favo le tu malo sa fata ya wase fil filinga ya mosolato sui e tono il pale mene wa fire tato tuno ya wi ale alo atu wala to finga fil filinga ya tal si ya woni ye ni ye fo ni si mani lato a tu langa fo ni fato sina wa matua finga ta wale mfinto e ya pe lima ta la pe fia lo fatal si on et tup ma fu ngana le wo sa no ile fionga ya tu ya le ai sana komiti fa ya ya ma tu ai manino ma mala mala ma umma sa mo ato malalang mo mo ya tu ya ya na o ya lava o ya ma le va ma lo no tu malo si le fia ya lo no tu malo o si le fia fo ya ya si no tu malo e va ile man ye tel fingo fie ya ola na fa upunga la Piolesa ave ma matulanga fo ile piola e tapasai na ilo no sa fai a fai nitala fai setino a fai setino o autala e va il manne ia io non ho vinga pi fo ringa fo ile wa ile un alo fa ma ie palota palota palota ai orte mi fai a tele palota sto ina vela lo vinga na fai setino autala ah wai le on ana fai mai na lo fai mai fai mai fai mai ai or te me fai lo ekis ya e te lo ekis istoin ya ai ava pio lo fam talanga na na wai fai istoin ya fa tino la la u na fai la se tino ya o lo lo fa na ma la utala le u fai istoin o le ave mo suyo le tu malo ya pio le mai ngana na ta wolunga ila na pe vo le o sana ah o se fa upunga la ya lu mai e ta pasai na ilo na fa moi moi ya ta sia ya la loa to sa fa ta ilas for nei ya wala to finga fi fi lo ringa o tu la sto na u fele le me fo ilu ngo ape fo ringa ya mala so sa ya se ta un unga fo il finga fi fi ringa ya ale pa ya mal malo le tu malo sa fa ta lua ya wa se sui mole pale mene o sa mo ya na fai ya leo wa 2 minutes tu ale tu la yono la tato vai sina pese
ya ona ngai mai lo le tato por kala me la ile tua e vinga

Yeah, na voua va fonga tato por clame la ele tuo vi inga por fainga lotto la fiafi ne fo ia solulu pe fo masa ne to tuo mla nanga su fonga sa tonga. Yeah, tato te fatri ne pe al vi inga or tato tua. Yeah, fai ma vi io ia ne fo fiafi ina wai u fo ne yaso ina u po fi au ma lunga sa fi ngai ma su tato tunu ma su ainga te tasi de ngata fo ilea. Yeah, tapo inga I moto malawa tato fafi te pe ya le alofa mutu mutu valo tatu tua mai so le pui pui malu soifua ya male ole le nefo vai ngale fiafi u tatu au le mai mai mai ya tu mo fulfa poponga il le tem masan il vaso asau o le tem le si fongol sal tonga le uto le luas fulu ma lima minute ya na tale le tu la fitu lo fa fome per te tu mo la nga la proclam sa boa le si fongol sal tonga le wala le volvalu tesima le iva win fam le mo pe le masan yai ya ia soludo vaste tasi ya afa pe fo imastofi le fatalo fatwa ya to pe fa pe lefto a mafuta mai ya to tauta ya em fa malo watu le unga lue pe a woto ai to numan munye moto malao fasi malo lue le fiafi le fo pongsa o mo watu le mala malama ya le foto e mel pongsa sa we mel malo lue ya o fa tuanga malapta inga fa na to tu ya to e ya le tu langa le tau malulu ye fa te tenga me se la fole su ye ingol tau me se o pe sa e malanga si o tatu o tunu po se fo ye tunu ne wa to tali u fo i so i so tatu ai nei ya afta ya im tu langa le malulu wa nga nai e va ve ana fiai ya ma ma wa il te lo nga se nga se ya ono ole es es ol tau ya ya to level fight tenga afa pet sifia na malanga na wa le telefia ngai fu lo falo ngon le nite ya ta la bona va ve na asier fo mai ai le fo mai ya pe afa pe fo es sifia ta un ta ma fa se fo la au ya po o tu la nga fu le o ta pe petino ya po nga nga se tino ya o su ya inga na le o le taupe afa pe na e malanga ia me se lava i latou samalaga atu sa mo le vevela ia te uto e taliu mai ia e feagai ma tulaga i le taumalulū tasi na vaega e vave i ona poia oe ia maafiai gasegase ia o le suiga o le tau i le atunuu i le atunuu ia ae faamanuia atu iā te oe nei vaega o le fiafi i lau faasausauga ia ma lau faafogaaga ai lenei foʻi e fiafi malulū faamanuia atu foʻi ae latou nau agaʻi atu ya auā foʻi taaloga le fiafi ua tigā le malūlū ia alae lava e lolou lava lesi toeina ma lesi loo matua ia ma lesi tenitiiti ma lesi tamaitii